tajino abi anajuno malongkoko pandi kairmunda anni ngalanya achini.